tang tang aku tak biru ai song ki po lo mar ki plang tang aku ko ba pen amreng si palang ting tang hu tang ai nong lu pen la bang su nong lu ra san tang tang santang bang nang choram tang hutang hai don don paru paru preng wo tu taun ne lo preng wo tu moa alam hutang nong flut a santang tang leng pi ke yan tarong so po Hale pri jantarong supo santang bang nong jing ni aso charanam non tan dam pa chi ho ta ai ki plang wai song ki ri po preng wo tu taun elo

tang. Ta vai song ki ri po, vai song ke nam re dun ne lo, jok je pran mui dam nang lo ta. Aya bi chu song ki ri po, lumar plangking tur tu lo rupa rupong si kaciti tang utang.

tạm. Ai vai sông ni ta y li ni klong ta yang nang lo tạm. Phụ thọ đà xám phí nang lo nông phút văn la băng a sô. Hi li klong ta nang lang lo tạm. Vai sông ni ta nông phút la băng lo nang lo. Ngài sông yon la la la nang lo. O gung ni me ka ra kam ni klem lo. O gung me ka ra kam ni klem lo. Sim bang a kom bo nang lo. Ta. Sim a kom bo nang lo. Nong flu ra san tang tang o gung me ka ke te go si ma run wang nang po tang ai yok ye ni.